Mami mo number ni biye. Aye 0595. Fan number ni ye bi 0595. Aha no abo 5767 57. Bibo biye

osu ansa daddy anopai onyankopon asomdwe enka wo mefa cho umpom etise yeda erade ase se anopai wo se ohoye menso meda wase sa wama me kwan se mentena wa agwa kesie eso nyame enhyira wo se wama me sa ekwan we abusia ene awuti ye frametina ameni ampon bomoden se anopai wo ne ye besom na wotwe fofro eda fofro yi emu

0: suani nsa okachere ni mperifo se fa konye su na enyumako eso yasene no ni ade mu amoba ye nyina ebe celebrity mu maame mu wo sa konya no so no yen kanchere mu se nyankopu nsira mu na adwumadie ni anhyase mpo be aka be nefo nu mama adwumadie anhyase na ticket ni sae to omso bo ye tri so so no mu anya konya ma bie ni su nyina so mu nkafra da foforo anansa afeda no ye behwe se ebe ni ba bi kese ni atre mu se be obi abetime de ne maame aba na bibia akọ kama kama we ene ensem ahoduo bi ene yento aso na yenko yanim omanfo beka ya enche bia ena arawosem bi siye ewo manhia eno no ewo nkra hanom se ya edan a chese enipa edamu wonom aso generator de simu ma enam so ema chese ani na enya semketo akra enipa efem ehwero monkwaye nipa makomako emiensa na enkra no ekoso ekyerese na kyerese wono maso generator no ade si edan a womo edamu no ase bebi ehoye jade anase kitchen enti wono demu a ani emu entutuo ebovrum no ewi ekyere na nipa miensa ena na afem ehwero monkwa se obekai sasemi ya na eyaro semkese pa na no ukwada a etwa mu ina esiye na ye nua be ma ohena ponsa kopie honom no benis fosu ono ni nua ba eka woni a ewuye no echechire mu kwan asasem no efa susu ye di hun koma kakra eye futu epese de ma ono mum ye ntie we yansa
1: na o ma ye honna ya bom pa ya fo adechi na oso mu ko bebi bo mu fre na wanfa o fre ni work on any word dem like ono so ne phone ne du omo ko na adwuma mu na obi a fa mu fre ne driver na so ntse ne ka nti na oso so fone ka show mu se omo mbu e dan ni nti omo bu dan ni na me brother ene lady ne da ho wa o me wo mu ra inside na da ga ni henry no so da empan so a ono so de omo ka she me ani se omo so generator e wo ho ena smoke I hear you smoke, son of Mokashem, and say they bought a domo for police mushroom. Oh, my day, Edaho, my brother and Lady Bark, no, my day, Edaho, and other guy, and so I don't want Panasso, and also why a day damn Panasso. Into a woman who be a woman who fool, woman who be a woman, who may who mark, me grandad, oh, mushroom, may who mark, may who be a woman.
0: Ain't it way a yet, Benny Sufusu? Ah, ninu yanom ehwero monkwa bra na wonom dadan a generator womu ankasa so muntutu obo fo mo so ama mo fm ehwero monkwa na sasem a esiye enye gina so se epe nim de kakra sanse nipa no bebre wo generator obi wonom a ne de kra no sebe sanse akronfo be fantu be no de sidem mo ena ye wakasi akasi bi so horom abehna na ano no ba bi antutu ne fa no ehwe obi fie ehwe obi mpumum ehwe obi edem pe enti sade ne nsunsuanso obetimi aba no ne yebowura eye Ghana National Fire Service dum jejuma kuo no wono makache na pedimpa wono ne kasa edem omo Desmond aka na di kokobbo edem maga na di se nyina asere se antutu na efri eye generator mu ana se plant emu a eba no se bowura otrim bowura ohunim bowura mu bowura mu ewusunsuanso boni bebre e wo pom ne ho na wo nyant wase e chirechire mu ma adom kasebo
2: ehu me sa ye kabo mo no ga di ko mo a e chirechire na e mo ama oxygen e wo se ko ba bi ano ntimi nko cells de mo enti sa kabo mo no ga di replace oxygen ya na ko wadwene mo a eno na be ma wa collapse enti so bi ebe ti ya fa sa kwan no so e wa bra wo be home sa mfama boni akode mo da wo use generator ewo indo ti sem ya itu fo se be so generator ti ya bon thing na he to be di fi no se bi wo mfama fa fa fim se be ba no so ebe ti ni afram fama na be di fi no so no enko ben di bi a ebe ti ni ahwe amana yi because fim se no so e ba no aya na ano e hwe kakra
0: eti wey ene nsem a opani Desmond aka weka sama for ma dum jajuma kuo no di otu wodi etu dwa na pani ba kuo no so abene wa hone ne ensem energy expert Donald Marshall ene chere se eno krepa eno kreto do wo sua bodie mu nyansa pe akwachiri na wunim nsunsuanso a efri sa nyoma ya fa nwo a eno no egu ye sa generator nim na ebe no amenyina mahode na ba no de firi mu eba ye ntutu no e ananwo hye papa to ne ye anotufo se be bia

0: 867-068.
1: Agbeve Piva.
2: Malaria so.
1: Agbeve Piva.
2: In Sobaya Boarding.
1: Agbeve Piva.
3: Medi Malaria Fever Mwan Sunkunim.
1: Anukwa. Malaria e yad bone pao. Mese, e bubu mi guho. Asa hama pa. Enye e diabobo mi juan tzuo. Ma ye week. Me wife e so mi mujina hon mwa na me teshe. Bibia nye makono. Ne minya Agbeve Piva ni binumu yeno. Me hun say yes. E drebi tumi yaribi.
3: Men kwa da ano sen tuntum ne ri omu wa college ho. Wabai na men sumi da hot sim. Ene say ya kwa ye test na malaria mwani biwo mwa. Yenum Agbeve Piva. Eni nansampo no biati apoyo.
2: Edrona cheni tumi wa malaria so pa.
1: Enam. Nemum apinfu abato mo manu fanu kwa dawe ni fiedum yenu kahu. Wofanese nansan. Wohun towa. Kuhun doctor. Etufuanfre Agbeve Herba Center. 020-8130-790. Anan 0246-595-256. Fedroni siye bebiya mo friend tumifa. Se wunye suja suobo ni biya fedroni huwa. Bawo healthcare provider manye. Anan FDA. Ewa med safety apono. Who should

ni mani mi ya na onfao chenu se biwa na onsu ni we gisha oka ho bi afi ba ku bi o se fen coloring ni nyina na utso unim se die yesi ni customer e kasa din koma da ne de nyina customer na beba che se bond no ho a na da ne de nyina mu aba uyo bi nsu a opa adwuma ni abre se obeye adwuma da onfo adwuma ni agron ko a dia bra obefo adwuma ohia wani mani mi ya ba bi a obi a akusua ti ye ti bo e moyreshe nyina wasebra na ofa wadwuma ti o north kanishi ebo no nso ye kama sika de be ma obosome so a onye sika pudu